0: Iza vemu jana kabiri ni mchabita tuni jana kabiri mchabita anu Kigali's number one hit music station. Ubu se noneho ni bwake noneho hari umuntu uri bavuga ngo ntarabyuka kweli. Mhm. Ni bwake.
1: Gache cyane ndetse.
0: Mhm. No mwanya wa wake up call.
2: The telephone number you
1: have. Aha. Hamba we.
0: Mhm. Ese bimugendekeye bite muri iki gitondo? Ziko buriya buriya mirimo bimwe bintu nakwigiyeho. Hari guhora umuntu ari active kuri telefone.
1: Eh. Eh.
0: Hari.
1: Ese ni ibicu maze kunyigira abamugana.
0: Cyane byinshi cyane kabisa. Ahungu rwose hari abantu bazamakazi kwa gatanu. Mhm. Ariko bampamagaye rimwe ndi kuyivugiraho. Mhm. Ndanabibona biko bampamagaye. Nsoje kuyivugiraho ndabyibagirwa kongera kubahamagara. Mhm. None umwe mushuti zanye nizo ni wambwiye ati ariko hari abantu bakubuze kuwa mbere kandi bashaka kuguha akazi k'amafaranga amazina. Ndabahamagara ejo kuwa gatatu barambwira bati twari turi gushaka undi wagize amahirwe kuba tutaramubona. Nicyo cyadutindije gusa. Nimero yo guhamagara ukayibona ukabona kutayizi warangiza ukayihorera ntunongere no kuyihamagara. Reka reka twese uko dukora. Ndababwira nti mumbabarire mama y'Imana. Ntago
1: bizasubiye. I told you.
0: Cyakoze nahise mbona ko rwose uzaguha amafaranga ntumenye ahazava.
1: Yego nyine.
0: Niwana menya no merakoresha.
1: Yego nyine.
0: Maze kugira utuntu twinshi cyane. Aba ko nsigaje ni karako kuryama nka heza. Ko kwirambika ku manywa.
1: Ikibazo rero ngiye suguheza. Wanaryamukana heza pe. Ariko umunsi wose.
0: Alo alo. Alo. Waramse neza.
3: Yeah.
0: Mm. Umeze neza se?
3: Yeah.
0: Wabyutse?
3: Yeah.
0: Mm. Ni Pacific.
3: Pacific.
0: Mm. Nuko nkoresheje indi namba.
3: Pacifique.
0: Pacifique. Pacifique. Cyane uko nahindurijwe.
3: Nuko.
0: Umugabo wa mushuti wawe.
3: Umugabo wa mushuti wawe. Mushuti wawe witwa nde?
1: Umva shashu ya mafaranga kutayamaye.
3: Eh?
1: Ya mafaranga kutayamaye.
3: Ugori
1: kuta mafaranga
3: yende. Ndi kre.
1: Kre. Kre nago ngushi. Jabi umbi minongu nakugurije.
3: Wabi gurije ndesi. Wabi nuku wama gara suwa ngushi.
0: Sheri ni wa mgengu ni wa ya hai.
1: Niwe.
0: None se ndashaka amafaranga bakutsona ahantu wayakize. Uyu ni umuntu wa gatatu uhamagaye umbwira ngo nawe akurimo amafaranga. None nawe arakwihakanye. Eh? Amafaranga yanjye ndayashaka.
1: Waramutse neza. Alo?
0: Umva, wewe uretse kukupa, uretse kukupa. Jamai ngai ko
1: yadukubye.
0: Hi. Shabagize ngo turabateka mutwe shaka. Ibyo bintu nabwo ari byo nukuri kabisa. Tujye dutanga message ukuntu yaje ibindi bintu rwo
1: ko twa blangaga. Yawe, sheri waratwica.
0: Cya. Kandi turabasikama nuko kuba bamezereka.
1: Ari babiri.
0: Eh.
1: Ubu disenze ko turabasikama.
0: Yeah, baba we.
1: Ikibazo rero na sheri ni yatubwiye izina rye. Izina rye turishakisha. Kandi ndishake.
0: Ibyo busanga itamwanditse.
1: Ikibazo ntabwo ari bwongere kutwitaba.
0: Sha yatubabariye kuko.
1: Sha iyi prank.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay base. Tumakarisha ariwe base tuhore tubibwira tumubwire tubabarire rwose ibintu tubikoze nabi.
1: Muhamagare. Hamagara sheriwe noneho adushire kuri ntu.
0: Amushire kuri conference.
1: Yego.
0: Ah, numero ya sheriwe dire ngiriye. yanze kwitaba Burundi. Mukupe?
1: Mukupe.
0: Okay.
1: Nago yatwitaba twatangiye tumubwira ibintu by'amafaranga
0: mana. Wanasanga ari ibyanya byo kuko umuntu yamurimo.
1: Oya. Genda.
0: Okay. Pasfi.
2: Karame.
0: Waramutse neza.
2: Yego.
0: Uzi bibaye se?
1: Sha dutabare pe. Sheri wawe tumukoreye aga prank ahita dukupa.
0: Umva.
1: None se. Ushaka kudushira kuri conference nawe?
2: Okay, kamuhamagare abita.
1: Oya,
0: nati. Uwe muhamagare.
1: Oya, ukuriwa kuvugana ushobora kuongera undi muntu.
2: Ingi na mene tarehe ku ari ku yindi rero.
0: Eh.
1: Wayitkoereza.
2: Aye natumuze.
1: Yitkoereza bariyo duhamagara.
0: Okay, ubwo turabikora mukanya. Sibyo?
1: Nibyo se?
0: Uzo turategereza yoza no kuri WhatsApp byose n'ibiki byose.
1: Ubuso sanze isa yoza kuse wa mukanya. Reka twetwiyuvira in love. 102.3 Kiss FM.